mukasa boko somochiu muna ombea kafa simoi muko mu groupe de prière moi muko muchisomo moi muko mu chorale moi na ruabre kutreba ehe na ryuko watichidari na uko watesente na ruabre kutreba na ryo sasa ahi na bandi anomo banomutebana ndakuoa abo ndakuoa babiria noka banene kundi na chipindi chikana lava na walimu babari ya saba nene walimu wa mapenzi lero hakuna tena walimu wa habari njema babari ya walimu lakini chewache abu shiaboba kama nabi mu Biblia tusome wa Efeso itakuambia kama baba tu na mtoto na mume inaomba kabisa kila mtu na role yake nabo boluwa ende reyo nabo yene Biblia yo baneko nabo tuba na banduba kabwa ko bindubi so shire obyo Mungu e mushengane mukue pamoya usese njingo uku unakaribisha mwenzako ndi kutreva abo shabo ni bavehi na ukarenge kana ya wote ukani awabe byuka sese njingo sese njingo rikandi luri yo bwene zambi ubushingirio momulu echo walola ko chokwai kutandika kitanda bure inaenda burungani na zambi ndani ya mwanaume hata kuwa naenda lala mumurongo kundo wawele tokele sasa njingu mabihi valimu na iku ini ya vili vimpa ini ya vili yekasa kabisa nga kabra vandube kwenen ya kweli hiko pali wapi katika nani telefoni unaweza kuipiga 09 90 13 24 90 nashi omuwe hii no yuka oyuka webetia betia kumbini ya hayirua no ko chitua ngaha rengaha no kama uko na neno la kuniambitu ulimubandi uluwa huu kabeha na hini ngende kubore ndibasi nikuwa nene na hindi atu mawa meni sejika vupale na inga kubula yindi abalimu wa mapenzi vanumu wa batubu rambu manamuke juu haukaribishake bwana njo maani iko naenda lala mumurongo na inga kubura ukani uwe biuka mukaribisha tamayu usingiri iyalu erikaribisha karibu bwana yangu karibu sheri ijalucha yabu ezambi yarisha otoro mumurongo mamutima omulumi valimu mutu vrechende valimu ba mapenzi na tunumu baduteko tuka yiyanga mukato vrevendu na nyobio mutatoka saa moya ni nyumu atapi mukana taluka kubi niko na valimu ba mapenzi bana siba ute na wakari iwaluwa butilasa weye hauna bibi wenjuta tuupatia mamekanisme ya kuishi na mabibi na hauna ero tunumu dute haki tunua tutuna wana wakaja seremu mabihi iba kwa kweli wamama wengi walisha jikasa ana fuwa mavazi ana anapitisha kama pasi mu mavazi mu ya mwanaume anafanya jitihada zake kabisa aonekane mwanamke suja lakini omulumeka yani amotsu ako eni ya hotere murongo ino erilolo ni rilolo siri wote arisa kererua neriri irikala bongo amabye na ukwa mbinu iri omumbaraka iyanu mundisa luwa nga mabye obuholo kundi omumbaraka amabye nga kendi timizye tamayo mulumi oyo tamayo mukali oyo siriri bwamba balume basawasabo basingiri na bakali nabo banomo hepa nabo ni basingiri tu eri ulwa mo prostitue abantu bo sini bakoni omomwati oyo chikare kabana betru itukaendo kuyabura na mpino ama filosofi zote imene isi mosharingika nanga nga kunumu ndichaba ni kifilosofi nguma eikira yomundu erilolori ya muhuamo zero lakini Yesu Kristo omuchinywa cho Mungu ililwelubula akasha ngiro mo ndaya Maria nerimbarira mo mubiri ye achambarira mo ndaya Maria mo mubiri me situ ngalutu atutine mamau me alua ini aneho amingiro mo ndaya Maria echo nacho wa minyacho sibwa mbo ari etsuko mo ndaya Maria apana asa akalwelubula ama shambarira mo ngoko ukana lua ukana lumudushe neriwe yambarira oluchimba lomo omo chumba chawu echere oseramu ehe naye alwelubula ini ane malaika ngabandi nubutuchibu si ama sa ama shambala omo tukatuti akabikole magic ama shingiro munda ya Maria nerembarira mo omubiri.

million de komwasi. Oyo ko beta nga kabakata ya di kofi. Ona ko sola na mobile na yo. Vraiment, ebe teke mobile na ya na nga quartier.

ukipanda wizi, ukipanda ulozi, matunda ya kila jambo yupo. Basi ni kibao kilichoombwa naye Rachel wa Kiagala. Basi hivi tunaendelea. Rachel, najua umefurahishwa na kibao kenyewe na watu wanaokipenda hiki kibao kia Kesere Merveille, kalamu na buku, ambacho kimetuburudisha muda kama na kuku. Basi acha tusonge mbele hivi bila kula muda, vitu ni taratibu hapo hivi. Basi tuvimezie meza yetu, tuvimezie meza yetu.